Pama gama pada pama gare gare nirisa. Pama gama da ni sa ni da re sa ni da ni da ni da pama bagare nirisa. Ah. Mama baba mama baba dada baba mama baba dada baba ni da baba mama ga ga ga re re ga re sa ni da ni sa re sa ga ma da ni sa ni da re sa re sa ga